Ndagaze chepele. Babona izintombi. Babona abantu okungalalwa na. Manje awuthi bafowethu ibandla phela angikhulume ebantwini. Ibandla lika Jesu lingcwele. Uthi Jesu ibani ngcwele ngoba nami nginjani. Ngcwele. Manje alikwazi ibandla ukuqhubeka liphile, liphile isidodana sika A. Ukuthi manje sesabe ngisho ukuletha ingane zethu esontweni ngoba sesaba uDlamini. Ukuthi uDlamini akeqiwa skedi. UDlamini akabona isikedi. UDlamini bafowethu. Uma ingane nje ike yaqala yahlosa sibe novalo kufangela ukuthi siyisa kanjani esontweni ngoba phela isonto bafowethu indawo yokuphephela isonto bafowethu indawo la okumele siphephele khona manje bafowethu ngehlandi nehlandi manje bafowethu kuvumeleni ngiyawukhuza ke manje ngegama lika Jesu ngiyawukhuza ke manje umoya wokuphila isidodana sika Eli. Niyawukhuza umoya wokuthi manifike emathempelini nibona besifazane nibona izinto zokulalwa nabo siyawukhuza ke lo moya.

conclusion, Shebe, in conclusion, ukhuluma uJesu noNicodemu, isikhulu sakwaJuda, sazi imithetho, sinyonyoba sifika kuJesu, sazi imithetho, ngizwe kahle, isazi imithetho. Emini baphumula kuli icala likaJesu, kodwa mebusuku unyonya ubuya ngathi, akekho umuntu ongenza lezi ndaba engafeli uNkulunkulu. Usathi ngingenze njani ukuze ngizale ngokusho. Kusho isazi imithetho. Ake ngikhulume nje ilanguage yethu esiyazi. Kusho ibishophi. Igqoka ukholola ize sifake isigqoko esithe. Ugqoka impula mpula ebuhlaza nemeruni nebende. Ma evula ufika kuvula ekuseni, avula imbhedesha, avule imithemeleza, avule yonke eBhayibhelini. Avule yonke, ayivule inkonzo azayiqede. Kodwa uzwakale buza umbuzo ethi ngingenze njani ukuze ngiwubone umbuso kaNkulunkulu. Awubafowethu, ladies and gents, ivumeleni bafowethu. Uthi uJesu umuntu kumele azale kabusha. Uthi lo baba sengimdala kangaka. Uthi uJesu mani ufunda imithetho, kodwa imithetho ayikusizi ukuba ubuwazi ukuthi lento oyifunda ayisho ukuthini. Impendulo ubuzwa yithola kulento oyifundayo. Niba ngaka njengoba niwaphethe amabhayibheli nje kodwa nganisebenzeni. Awu nabhubha kangaba futhi niphethe incwadi engcwele. Seningaze liphuza oyela niphethe incwadi engcwele. Seningaze lifuthwe ngamadumu niphethe incwadi engcwele. Seningaze beniphathe niphethe incwadi engcwele. Awu bafowethu, seningaze nikhothamele abantu niphethe incwadi engcwele. Awu bazalwane bami, ngiyabuza phela bafowethu, sibhubha kanjani sinencwadi engcwele? Sine manual

0: Awu bafowethu nansi indodana yomuntu. Nansi indodana kaNkuluNkulu namhlanje. Noma ndaba siphumile sibe nase ide. Kodwa uNkulunkulu wathandizwe kangaka. Noma bafowethu sirejectiwe minde. Kodwa uNkulunkulu wathandizwe kangaka. Noma ungarejectwa ngabantu. But God loves you. uNkulunkulu uyakuthanda. uNkulunkulu uyakuthanda. God loves you. God loves you. Ngicela bafowethu nimfumele ngimemeze lapha eDPC. God loves you. Baba, uNkulunkulu uyakuthanda.
1: Awu,
0: bekuthi nemali shebele lokhu.
1: Awu,
0: ufuna ukukhombisa abantu ukuthi uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. Ngani ngiphenu 100 rand bekuthi nemali kiki. uNkulunkulu baba, uyakuthanda. I am doing this ngenza lokhu baba. uNkulunkulu uyakuthanda. Ngisuke ngihleli le siya speaker. Inkosi ngidume kuwena baba, uba ngizokutshela. Uyakuthanda. Uthanda phezu kwazo zonke izinto esezenzekile.

Baba, ukhona umuntu othwa uJesu igama la. Wafa. Umefa lo muntu. Wayifela thini? Baba, njengoba ngilapha phambi kwakho nje. Uthunya basezulwini. Bathi angizondlulisa into eyodwa baba. Bayakuthanda. Basavula izandla ukuthi baba usondele kubo. Baba, uyakuthanda uJesu. Bazalwane bami.

na aligi ituba siyalivula Nkosi yami. Mangabe kukhona umuntu ohleli lapha ya. Othi sengisonta isikhathi eside. Kodwa angazi mamukela uJesu. Yona into esoyenza ke le namhlanje. Alibonkama lenkosi. Alibonkama lenkosi sivala amehlo ethu sonke. Sivala amehlo ethu sonke. Mfundisi wami. Cela usondele mfundisi wami. Cela usondele. Sivala amehlo ethu sonke. Akukhona nje oyedwa nje. Othi mina ngiyafuna ukumzama lo Jesu. Othi nje ngiyafuna ukuzama lo Jesu. Before standards abazabana ngiyacela uma kukhona oyedwa. Othi ngifuna ukwamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ngiyacela sithandaze naye. Ngeke kukusize ukuhlala esontweni ngoba walanda umngani wakho nahlala khona kodwa uJesu ngamemukela. Kukhona uhambo lihambayo bawumukela uJesu. Odinga ungene kulona. Ungangena ezimpini zesonto, ungangena ezimpini zethu kanti akazomamukela uJesu. Ngiyacela siphakamise izandla zethu thina bonke bese bakhona othi amamukela uJesu eze ngaphambili. Uma ngeke siphakamise izandla zethu. Uma ngeke siphakamise izandla zethu thina abanye sithandaze. Kodwa baye khona. Oyedwa hayi abani ngoyedwa nje othi ufuna ukumamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Ufuna abanye baphume ensimini. Abanye baphume ensimini sebamamukela uJesu. Kodwa mabe khona namhlanje athi ngicela ukubuyiselwa ensimini. Isandla sikaNkulunkulu sengibuyisa. Bekukhona nje oyedwa omunye. Athi nami ngicela ukubuyela. Ngibona ngezeso zami ukuthi akuzona ezasensimini lezi engizenzayo. Bengicela makukhona oyedwa. Phakathi kwathi sizothandaza naye namhlanje. Athi ngaphuma ensimini. Kubuswa hlaliwe kahle. Ngaphutshwa isinto angafanele zingiphi. Mayikhona oyedwa. Akasondele sesiyathandaza. Makukhona oyedwa shoti. Aphakamise izandla thina abanye siphakamisele phezu kwabo. Ungayiphakamisi kanti nezakho ingaphandle kwensimi. Bengicela siyiphakamiseni kakhulu. Sonke siyiphakamiseni zakho. Ungayiphakamisi kanti nezakho uyiphakamisa ungaphandle kwensimi. Ngoba iNkosi yawumemeza njalo. Ithi washo naphi. Uveze izandla kodwa ungaphandle kwensimi. Kukhona abantu esihamba nabo. Siphakamisa izandla siphakwe nabo. Kanti baphuma kudala ensimini. Kodwa nanku umusa kaNkulunkulu afama ukulunga. Nabaphumayo namhlanje bayabuyiselwa. Bembathisiwe amandla kaNkulunkulu. Bembathisiwe ebungonweni babo. Bembathisiwe ehlazweni labo. Ayekhona oseleyo. Makukhona oseleyo. Siyathandaza. Ungasali ngaphandle. Kanti ensimini waphuma. Buka izenzo zakho zezayo. Azenziwa le nto ensimini kodwa wena. It shows ukuthi usawaphuma ensimini. Kodwa ngoba vele ke uyaqinisela. Siyakwazi vele. Ukuthi cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza. Cela siphakamise izandla thina singaphambili sisiyathandaza. Abanye benu babuyela ensimini. Abanye benu bazobukela uJesu njengeNkosi nomsindisi. Enye yezinto mfakashibe esilimazayo ukufika kwabantu baze bajwayele esontweni kadakazi bamukele uJesu njalo kube ngathi amakholwa ashana odwa kanti sixakwe ngabantu abafikayo bafika bahlala ensimini njalo makulandwa iy'ngane zizofika babona iy'ntombi ngoba abayazi indaba noJesu bese kufanele ngabe sishumayele ivangeli lokuba siyaqhubeka siqale sizokhuza ngaphakathi kanti sihamba nabantu abangaze bahlangane naye ngoba uma uke wahlangana nabo nendaba enayithethayo athi noma usuwedwa ukhumbula indaba uNkulunkulu akayikhuluma nawe hhayi ayaxoxa umngani wakho ekubizele esontweni kodwa yathi uma ufika esontweni uJesu wakhuluma nawe wabona ukuthi noma sengihamba ngedwa la ngeke ngishintshe esinqumweni sami ngiyohamba naye njengeNkosi makukhona oseleyo phamsi izandla zivala amehlo ethu namba baba beze kuwe singabantu nje thina sibekiwe emhlabeni ukuba sibe zithunywa eyigijimiswa uwe ukuba kulandwe imphefumulo yakho nabaxabene nawe Nkosi balandwa yithi ngoba usithumile

nomuntu sekunjalo ngena ka baba kuphinde kanjalo umntaka mama ngembili zandane ivuthumele thank you siyabonga kwaza kwethu bayibambile lento bayithuthula kuvela kwazwakala kule hlano lohlelo empela sonto kwemnandi kakhulu uyakwazi ukuthi nimlaleli yithi leva siyafika asifikile sikalelekile.

0: kwasho kwangena umlaleli wangena ngane kababa ngembili zandla nefuthumela ke ngithi molo. Angisazike bakithi lo ngena ngo. Ay, mabona mahle ngikuthathe nguse Fort Napier. Mahle ngikuthathe nguse lapha Fort Napier ngathola 200 ngawe. Kuthiwa ngaze ngasizwa. Uyabona mahle ngikuthathe nguse lapha Fort Napier. Bakajabule Fort Napier baze bancinceza bathi kodwa nkosi wengane. Yebo wasisiza bo. Yebo wasiza ngalo. Yebo ingane lo.
1: Ha.

0: kunabanye nje bethu enkosi yami abazilidume iphi abanye bethu la abazi ukuthi lidume iphi umuntu avela avuke nje ekuseni umuntu azelule avuke nje umuntu ekuseni azelule athi izavuka inathi akathandazi lo muntu akabongi lo muntu uthi akazi nokuthi uvusuba nebuthongweni bakhe bokufa uvela avuka nje azelule athi hayi zavuka inathi lutho ukuthandaza lutho ukubonga kanti wabonga mntana nomuntu ungathi nje zavuka inani sivuka ungathi nje zavuka inani zibe vuka nani inani yabona ke mnalile angiluthethe lelo hlelo ngilibeke ithala sibonge kakhulu kulona lelo hlelo sekusile emgungundlovu yabona ke ngilithatha ngilibeke ithala ke manje lelo hlelo sengoze ngilethule ngalela sontelizayo seliguqile njengamanje ngilungela ukuba ngingene kwihlandla lokugcina lo hlelo sibonge ukuvuka lokududuza laba bethu abasemanzini angidlule ngapha
1: Inkulu Dlovu 107.6 FM
2: Silverchest Entertainment Kumfazi ubalulekile Inkulu Dlovu FM Fala wena ngokufanele Siyabonga

0: Caio. Kumshaka. Ngeke ndizinde ngelikorrect. Kodwa ke yabuya kahle.
1: Yabuya.
0: Kodwa sithi nawe kahle kahle ngifuna usho lokho cha. Awuwedwa.
1: Bonike.
0: Bonike, sina wonke nje abantu asihleli nabo. Ngilanga ukuthi usengikhohliweke ukuthi yilaphi la. Kodwa ngikhona la. Celeni waseduzane.
1: Unemcondo.
0: Bonike.
1: Kodwa unemcondo kahle hle.
0: Me.
1: Ya.
0: Unemcondo.
1: Mase ngibhekisise.
0: Umona, yabona abantu mele nomona nyanyana. Athi nomupu kuzwela. Athi hi. Emiyabuze ngodinto ndo emosumwe. Lene lutelmo engeke mina ngiqhome. Nginemthondo yene bhukuzela.
1: Yeah.
0: Wabona ukuthi sibhukuzwa. Siyazibika. Wayesethi iphohlo.
1: Oyiza muthi kuphohlo ngama ngokusemafushane.
0: Osho ukuthi ayimvama.
1: Yeah.
0: Usho ukuthi ngazama la ngoba ngithi mengisibheka. Ngibona ukuthi Nakho ngisifukuzwa.
1: Yeah.
0: Kuba ngani?
1: Bonike.
0: Mina bonke abantu sikhona sonke. Akekho ngeke.
1: Akekho ngeke.
0: Okay.

0: ayikho inkinga. However, indoda mthiya ezofikisa emcimbini bese iyaphatha. Yabo ukuphatha okomuntu wesifazane. Ukuthi mhlambe nje nawe usuzoba nejumbane zakho, usufaka amakhekhe, usuyaxubela yonke leyo nto yazi ukuthi thina abantu besifazane. Awukwazi ukuthi nawe usuyindoda ukuthi nje yabona kuyenziwa abantu besifazane ukuthi kusahle nje etafuleni. Mhlawumbe ubone ukuthi okay amakhekhe awathathiwe, usuyasuka usuyawathatha nawe as indoda zonke lezo zinto. Khona ezinye izinto mthiya ofuna ukuthi ayichalezi, khona ezenziwe umama kwami. Angikwazi ukuthi ngifike mina ngizenze yabo because akwakhi isithombe es right yabo
1: ngoba thina singajumbi.
0: No, indoda nje ayijumbi mthiya. Leyo kufuna kwenze lo mama ukuthi ajumbele nina noba uthu but wena hayi ukuthi usuyabonakala na usuya faka amakhekhe, usufaka yonke into, uhlanganisa ukudla, uhlanganise ilentuzane nenyama ngaphakathi ufaka amakhekhe zonke lezo zinto. Fana njengesipheke, as umuntu wesilisa nje awuphekisi ngedrink mthiya.
1: Uma ngabe ungibona ngibuya late bengiyoza.
0: Uzama ijumbani hayi. Kana ezinye izinto uthi nje ayi cha ngibe umuntu wesilisa.
1: Manga ngifika late ngiso ngiyoza.
0: Ngejumbani. Kwazi omama. Akisho omama uyazi ukuthi mase bejumba, bajumba kishiphini fate gqokile, uzobona selehla amafutha nasekufake konke izinto
1: ezinye zokufaka.
0: Lokho it's acceptable. Basi nje umuntu wesilisa okwazi ukuyenza leyo nto umthiya because

0: ithimba lezindaba kumgungudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Amanqambo kamanqaka wehora lesine emsakazweni umgungudlo FM nesinhlanhla zimo sawubona umlaleli kudutshulwe kwabulawo mama nendodakazi yakhe esigamekweni sokuhlasela emawodi enyakatho yetheko soku langolwesithathu ebusuku kanti ke amaphoyisa kwaZulu Natal athungathi abasolwa eceleni lokuphanga imoto yemali hyperdino gwini olten ningizimu Africa. Mlaleli ngihlangabeze omalibumbani ihora lesihlanu sengikuphathele lezi kanye nezinye sezigcwele.
2: Ya, you can do yaphi ke?
1: Hayi ngisekhaya kule
2: mthi
1: yebo.
2: Awuhlalele.
1: Ngihlalele ekhaya lami.
2: Into engiye ngiyibuke kwena maphesheni unokuyisihlobo sikaThixo esibekele kusibe nokumkhonza uJehova.
1: Amen. Ngihlobo zokumkhonza.
2: Sometimes. Njalo. Uyisihlobo sikaJehova.
1: Ngisihlobo.
2: Sibuye sibe nokumkhonza.
1: Sokumkhonza uYesu.
2: Yazi.
1: Hmm. So wenze njani ke?
2: Lalela. Ngiyangibona ngazuthi kini ninihlobo zikaThixo isibuye sibe nokumkhonza ngoba lo bhuti wakho ngiyambonto unokukhonza uJehova.
1: Uyisihlobo naye.
2: Lokhu nikuthathe phi? Ngoba phela yonke into ithathwa kubazali. Hallelujah. Nithathe phi lento nini? Nibuke nje nikhula.
1: Sikhule nje mthiya ngoba nobaba bakhulu babozala babozala ubabami
2: kushonjani
1: umkhulu wami wayemfundisi ubaba kamkhulu wami wayemfundisi babambe umfundisi kumfundisi nami njengamanje ngiyaprofetha phezu kwempilo yami
2: ukhokho no nami ngeke ngaba isihlobo sikaThixo sibuye sibe nokumthanda nokumkhonza futhi phakathi hey angazi kwenzekani kwaphela ugogo mina ozala umama ubesonto eziyayona bengichifuza wena kahle kahle bengiyinokuthi ukuthi ngisihlobo sikaThixo esinokuchifuza ngithi home sithi home uhlekani
1: ngiyachifuza
2: la mina bengikule yekwaya le ukuthi nginokumkhonza ngebhesi.
1: Yeah, uthini?
2: Amen.
1: Yeah.
2: Amen.
1: Oh mama tibala. Hallelujah.
2: Amen. Angazi ngawiswa yini noma phesheni ngawa bhu.
1: Hayi bhu, abhuka madume bhu.
2: Hayi ngeke ngekusavuke.
1: Ngishonile la.
2: Mina 50 kakhulu selishone ngendlela bayisa. Uvuka kwami ngiyazela ngilenga mathe. Lelele, uma phesheni akufanele mola lelizwi lenkosi ugcinule ngamathe. Usuvuswa kuthiwa bamvatha uthi I kambizi belithiwani. All right, January 1633. No, njabona. Ayifuneki lonto mama.
1: Yeah.
2: Ugcine ngempela usungabazi izwi kade likhulunywa.
1: Yeah.
2: Mhlamba izwi kumele uliphile. Izwi kumele ulenze ngoba phela izwi liphile ulenze futhi. Ivangeli lenze uliphile. Uyangizwa? Musa ukuthi ule Ayi mina ngibe ngihluleke mfana. Ingakho ngavela ukuthi hayi ngifuqe phansi.
1: Kanti umthingi wavumi
2: lo. Hayi ngeke kwakumele ukuthi ngilenze ngiliphile.
1: Ivangeli. Angeke ukukhuleka nje uhleze sithethele ngaso sonke
2: isikhathi. Hayi la ngivangela kakhulu. Khathi hayi ngeke. Uyabona nje ase uthola ukuthi manje ngempela sengumuntu othumela lelizwi uza ukuthi limnandi. Uyabona umfundisi message. Uyabona bakabe. Ubona ukuthi hayi ngiyaliphila kakhulu kodwa ulengamatha. Hayi.
3: Yangubulala
2: uthi Sengenzeni manje Lizwe uliphile izwi
3: Yangubulala
2: Ngikhatha nomkhuhlane ngiyawuqeda nje Manje mina bengumchifuzi manje laba bangihleka angazi bangihleka nje Bengithi amen Ithi amen
3: Manje bazovuza amathe kwenze
2: manje angithi kuya ngokukhula yabo once wakhula ispeech awukwazi ukusilalela ugcina kuthi hayibo ulizwile onokuliphila onokulikhonza uthi yi bekuthiwani
3: awubulela Wo tsana nokthumba uthumba kwa
2: Nojabulo kovusele eyonkazi ngithumbe mina Uthumbo mangasezwe lonto uthi nini uthumbo nje uthumbu
3: Ah yathumba wesifunda
2: Ah ngiyathatha mina ngiyathatha kakhulu
4: Hayibo
2: Ah ngiyathatha
3: Ngoba lowo umuntu osifisa uthumbe Kota phela bangabona Kota phela bangabona abantu
4: Ha usizokuthela na okhari nje.
2: Eh eh. Kwenziwa nje ilokhuzana uyalibona igcekela ke nelithini kanjani la la la la. Ngaka round lo ngasetende la sex sikhona.
4: Eh.
2: Eh u round wakho na ubheke phansi.
4: Yeah.
2: Ginga ujeqa, uginga. Uginga ethi ujeqa niya urola nina ngathi uyibhola. Uginga nje uzoyikhingikela.
4: Eh.
2: Uthulitha nje uyeke uzothi.
4: Ayuntsiye ngeke. Ay
2: uba ginge babe u4.
4: Mhm. Khamba sokuthi phela ngithi ngithe sometimes emcimbini thola ukuthi khona nje my sister desesha ukuthi hayibo leli bhungu lensizwe.
2: Ubone kanjani?
4: Uma sesisi siyakubona usethi hayibo.
2: Hayi ngabona. Ngabona wena.
4: Oh carry.
2: Ngabona
4: esiconse emaphaketheni.
2: Hayi hayi lapho.
4: Ngeke mthini.
2: Eh siyawuthatha nje yabo itenda ethi no khona la ngathi lifaswa khona ngentamba. Livule nje lithi niyabheka indawo yokwehlela. Uyalibona lo umuntu mhlawumbe nihleli ngalabo aboni.
4: Eh.
2: Uthatha nje ubeka ngapha. Uthula ithi uyazehlela ukhuphu khuphu khuphu khuphu khuphu utgaga. Uyazi ukuthi la uzoma khona.
4: Eh.
2: Ujeqe usonga nje kahle ubopha uthi ngizolidingela obani leli evangeli.
4: Kanti awuthiya.
2: Ukhinga nje ngevangeli.
4: Hayi ngeke. Kule nje nomama mewufika endlini afika kuthethisi akushaya ngethawuleni manje ukuthi uphoxelani.
2: Hayi ungamana uyeke.
4: Eh ungiphoxelani.
2: Ujeqe nje ngeke nguyeke lo jeqwakini wawunje.
4: Eh cha
2: uthekho mnandi unje untofontofu nje unofonofo unama resins
4: usungamani usho sayi nonjabulo ongiphathele phela ngo Monday
2: ngisengisho ukuthi awuphekeke kuze ngawujumbi ngoba phela ngeke ngishinte nofonofo kanje mina
4: Hey ngeke umthiye now ufuna phela yazo mama bajike babe namashalo famaningi nje ngishejezini nasephinifeni so now usufuna ukuthi ubuyele umuntu wesilisa
2: ngiyawuginga
4: mose uhamba phela mose ukuthatha ngaphandle
2: ngenza short ngiginga la semotweni imoto zime phansi lapha
4: yeah
2: uginga kakhulu
4: hey god don't see
2: sengulanda ngale ngulanda fresh ujeko no phone off
4: hayi
2: mthiye onto phone off amanto phone off kakhulu
4: alright ngizokugcina

0: Ito na ng pita. Inoxin, imakasi. Ipita ma-respect yonke, chigalele. Kanya na-kese enyonke.
1: Ito makonya.
0: Voice of FM.

0: Yamlo lomke mhlambe ke sikuhamba kwesikhathi sobe suthola sifuna ukumosha isikhathi ngiyacanga ukuthi ngoba sifuna ukuthi beyikhulumele ake ngiqale ke mhlambe ke nginehambeli zethu mama lapha ke ungubane unomehlo ngibe nomunye umama umashizi ukhona nomama lapha ke unzimande bazosho ukuthi ke baqhamuka kuphi nanokuthi ke bahamba nobani bazosho sihamba nentombi intokazi lana engicela ukuthi ke besho ukuhamba kanjani qala nje ngingene kakhulukazi lapha ke umama ngubane nomehlo awubingelela uqhamu lapho kubumbane awubingelela abalali basemgungulofu
1: sanibonani umama ungubane lo ongaphansi kobumbano oqhamuka lapha e-studio umama Gundane kwelezilomo
0: yilo mama Gundane wayishaya mama Gundane ngecanti khona ukhona ngempela oqhama kubumbano
1: yebo oqhama kubumbano
0: mama Gundane siyabuye lomo but ke ngene lapha sibe sibe nomama Shezi mama Shezi asithathe sibeke ngalapha
2: ngiyabonga ake ngiphinde ngibingelele abahlali bonke umama Shezi lona phansi kobumbano oyithandayo nentenhle ngithi nje sanibonani balaleli bami ngiyanithanda
0: ngicana uzoyijoinile ombangi
2: nginalo nami okwambandla umama uphunyuka bemphetha abafazi
0: aphunyuka bemphetha okay Baba, mama Zimandla, ngiyabusonga izandla. Uthi hayi mina ngisonga izandla njengendaba yami.
2: Ngiyanibingelela nonke lo khulumayo unomehlo umama Zimandla unomehlo weingane zase 14. Ngiyanibingelela

0: tempo la esihlala khona phansi nabo sibaluleke ngokuyiphatha kwentombi nokuyiphatha kahle ngoba asisho ukuthi njoba beyiphathe kahle bayiphathele umshado cha sifuna bayihlalele nje bayiphathe kahle ngoba phela sithi lo mzimba abanawo uyithempeli kaNkulunkulu kufanele bayugcine noma ngabe bayawuthola umshado bayuthole kodwa bebahle beclean hayi bemshadweni sebeze banezinto eseceleni ngihlala mina eduze kwase clinic eMbalenhle umoya wami ngahlala phansi ngikhathazekile ngibuka izingane ezincane zidlula Inkosi yami ngayibuka lento ngathi inkosi yami iyiphe enye indlela engakwazi noma ngeke bazokubangeke bazibakhulelwe kodwa angingono abakhulelwe sebethe ukuthi xaxa sebekwazi nokuyimela ey ngahlala phansi ngathi angingene lana entweni yomama ngoba phela ngempela lana sonomehlo unomehlo nonomehlo unento yakhe ngoba la konomehlo kuya ngokuthi ene ubizo lwakho lithini singonomehlo right kodwa sinobizo lwethu olungafani mina ngibizelwe kakhulu ebantwaneni laba bancane especially ababa la ko primary kuyaphezulu yibona ke ngidila nabo engithe ngoba ngiseduze kwesikole ey ngayibuka izingane into eziyenzayo yabuhlungu inhliziyo yami kwathi hayi ngeke ake ngiqoqeke manje bazongena la kumina ngenhlanhla ke endaweni engikuyona anginayo omunye umuntu kumina nje omamsheze 3 ngenhla kwasembalenhle la kunezinto khona nginesikole bengine 033 isiphelileke ngazi ngane clinic so konke lokho bengikubuka kwenzeka kungemnandi njengomzali engekho futhi umuntu ozobaza ukuphatha lezi ntombi angitheme sengiyiqoqile ke intombi zaningi kakhulu zangena ngibonga nabazali nje base 3 esibambisene nabo ngabantwana babo ababadedela kukuhle kubadedele kukumbi kodwa nje ngibuka isikhala engasihlala ngingayenzi lento ngoba kube ngeza mhlambe ngalesa sikhathi ngabe mhlambe sebebaningi kakhulu kodwa manje ngiyabona bayanda abantwana bayafundiseka abantwana bethu abaningi sebehambile baye emavasithi noma sebesemavasithi kodwa futhi bayabuya ukuthi maphinda futhi usibheke ukuthi sisenjengoba siwawukade usigcinile yini kungithokozise kakhulu lokuthi impela umsebenzi wethu singomama bobumbano singonomehlo bobumbano okusho ukuthi nalabe khona banovalo ngathi
1: Ya, uzothi omunye kunehlaka esikhona emphakathini njenga amakhosi ondaba ezitha abakhona. Ababekelwe kakhulukazi ukugcina amasiko nokuthi isimo sihlale sibuyela la esasikhona njengamanje. Ngizonikeza uhost to hostile kodwa ngizombiza uzochaza ukuthi wasibo host. But ke ake nginele umbuzo ukuthi ukubambisana kakhulukazi nenhlaka khona emphakathini ngaba amakhosi ngaba amakhansela ungaba noma ibaphi nje yini nzosho ukuthi ngoba ngazi ukuthi ubani enithi mani ethi nayenza lento baba ingxenye angibe umamzima uthini lapho uthini umyalezo wakho noma mhlambe niyasebenzisana namakhosi nenduna mazikhona o mhlambe nezibonde khona endaweni noma kuya ukuthi niwubani sebenzisana
2: oh ngicela nje ukuyiqala lana kuna e14 lapha ya esikoleni ehleli ehleli ngomuso lapha primary kunomkhosi wanomkhubulwane ozobukhona uzoqala mhla ka 26 uyongena mhla ka 26 ngolehlani uphume ngomhla ka 28 kumkhosi wanomkhubulwane ke kuyayingena ngolehlani kunabantu kunezintombi eziqhamuke endaweni ehlukene singabala nje ehlukene eziningana ngoba khona abaqhamuka koGoli khona abaqhamuka koQwaqwa khona abaqhamuka koFriend abe befikile beze kunomkhosi lo mkhosi wanomkhubulwane so uyoqala ngolehlano ngomgqibelo kobe sekuvuka sethanjiwa sekiwa efuleni kufike kuhlolwe emfuleni nakubuye kohlolwe emfuleni uzobe sekubuywa ngesonto sekiwa entabeni kuyokwenziwa umkhuba wanomphubulwane kusho ukuthi kuyokwenziwa kunomkhubulwane entabeni ngesonto kuyobe sekuhlukana ke lapho ke e15 ke besicela mangikuthi khona abathandayo ukuza bafike sibamukela ngezane ezimhlophe siqhuquzela kona ukuthi nje izintombi asihlale ngentombi
1: bengifuna ubuka ke ngicane ukuthi ke umcimbi owenzela endaweni.
2: Yebo.
1: Ubani ibonde ethi ayiziba ingxenye emcimbi efana. Aba mhlambe ngathi nje abaholi ngangena nanisho ukuthi ubani uthi yabona nje abaholi esingathi laba nalapha ungeke kubashe ngamagama uzobasho nje ngokwe kwama position apho ukuthi hayi siyabafisa ukuqondaba noondaba ezithu ngasho mawukuthi mhlambi kha ama council ngasho ibonga ukuthi abafundisi ngasho anishiyeni certain sibe wasifisa ukwazi ukuthi engabe lawa ababekwe emphakathini ukuthi abaphathe bani supporter na
2: yebo ama council nje ama council ngizobala ama council ama council ase council la se 14 nela se 15 likhona lapho namakhosi akhona ayobefikile invitiwe ondaba ezithu ukuthi beze emcimbini
1: ngiyacabanga ukuthi lento ifike emkhosini omhlanga enkulu kakhulu ake ngiye ngakho wena usuyitshela ukuthi bese kuzoba khona usushitshelile ngifuna ukuya lapha kakhulu kazi uma ngubani kunenkosi kweke khona umkhosi omhlanga nayo ingxenye yalokho
3: yeah hawu phela ene mntana emkhosini omhlanga yila intombi nentombi isuka ifuna ukuzoprova noma ikuzibona ukuthi ngempela lento ngiyayenza isegazini kumina angiyayiphila angiphushwa nomehlo angiphushwa uma angiphushwa endawo engihleli kuyona iyo ibambela yona umhlanga ijabule kakhulu isiphethe yona umhlanga siyayingena impela siyayihambela and ila ijabula khona intombi uma sesizibamba umhlanga
0: yeah
1: Hello mcimbi omkhulu enikhuluma ngayo nithi kusuka abantu abasuka le kude
3: kude
1: kwaqwaqwa
3: babe ingxenye yawo
1: ngiyazi ukuthi uzoqala mhla 26 ngiyakuhla mhla 28 lapha esikoleni
3: ihleli ngomuso
1: okay Ubane ngiyazi ukuthi senimemile bafika uzothi omunye ngilayela lapha ekhaya ngiyafisa nami ingane yami ibe ingxenye yobumbano noma ibe ingxenye yalolu hlelo kusavulelekile
3: kuvumelekile futhi enesenza kanjena ke baba khona abantu la emgungundlovu bezokhululeka bonke ake ngithi ene kuzofuna umuntu olanga ko 3 ha ungizwile ukukhulunywa eredweni uthiwa enemhlabo wazi mina hayibo ngizwile nikhuluma eredweni nami ngiyafuna ukuba kulomkhosi noma ngiyafuna nami ingane yami ibe lana angithi ke njengoba siwubumbane sekuyalapha kulela gama lobumbane sengizombuza ulapho konje hayi ngise 3 thatha le number ufonele lo mama umtshele ukuthi umnikeze mina nami ngizomazisa ngoba manje silwela ukuthi akungasuki ingane yase 14 izohlolwa kumina ngise Eastwood ngoba lento izofaka umzali endle kwenu ukhona nje umama wase 14 kube khona umuntu ola istudi owazana nomama wase 14 hayi ngifuna ingane yami nami ingene la ngizwile ekhulunywa ngako e radio uzothi okay njengoba ulapha thatha le number ukhona umama kubane lapha ya okapata ukhona sikhona ukhona okapata ukhona ose 2 ukhona ose 14 ukhona ose France lapha is empumelelo ukhona seTonville ukhona secala sisonke nje su
1: la
3: ehe sisonke la e Maritzburg su 9 sisonke ngisasho abala angiphathi ke mangabe sekukhona nalabo abakude ayisibaningi into emangalisayo umzali nomzana ofuna ingane izohlolwa iminyanga isavuliwe isavulekile iyohlala ivulekelile ingane ifuna ukuza iminyanga ihlala ivuliwe lati
0: yeah
1: lelwami ke ngithi ngishilo ngathi sibuka inyanga yentsha sike sayibona Richmond Bash utintsha nabo ugovernment ungene ngqo ukuthi kulungisa into efana lesimo but ngibuza ukuthi wena ke la ukhona uthi azibuyele emasisweni uthini ngalo ngoba sizama ukulungisa inhlelo ohlambe ngokwenhlelo ezahlahlukene singene emphakathini ngezindawo ezahlahlukene liya manje sibuka intsha ngoba sema mohamba nje lana yabona ingane zincikile siphuza uncika into ongazange uzuyibona uyabona ukuthi khona inkinga ekhona mawumzali ungasitshela ufanele ukuthi wena uthini umbono wakho ngoba fine sithi siphakamise okuhle sibuka ngendlela e positive asibuki

0: Namlo labike sithi ke njengamanje sesifuna ukuthi bengene ke manje. Sibezwe ukuthi umuntu nomuntu lento abayishoyo yabaphoqo ngoba senzele ukuthi sihambisane namalungelo ukuthi umuntu unelungelo lokuyikhethela, umuntu unelungelo lokwenza into ngaphandle kokuphoqo ngoba njengoba simsakazo siyafisa ukuthi si practice lokho sithi democracy. Ay ukhona nase siyaphefumula udayi nami mina ngifuna ukutshela udayi lento le ngiyayiphila insonso ngiyalungelela ngiyithanda mina kanjani lelwa sikhuma ngenyanga yentsha seyivala sifuna ukuyivala ngendlela ezoba right sibe relevant ngaleso sikhathi sikhulume ngepolitiki kwenzekani ngo-1976 ngane isukuma zilelwa amalungelo athile khona manje kumore than just lokho kufanele sikubuke ngaphezu kwalokho sibuye nathi ngokwesiko lethu ukuthi ingempela ukuphi okufanele sikubheke ngoba sesikhanda into eyaphambili eyaphambili oh nange nayo intokazi Ntokazi encane hawo hope ngelabalaleli
1: Sanibona
0: Sanibona wabalaleli
1: awubingeleli
0: ngeleli thina ubingelela bona sendele embhobheni balaleli uqhama kuphi
1: ngiqhamuka ephansi embali 14 ufunda eHayton secondary
0: ubantu nje wakho
1: Mr. Ringasai
0: class teacher wakho lo
1: yes
0: ufunda ba
1: from grade 10
0: Alright, awunikele inje abantu abalengana nawe ukuthi uthini mayelana nalento enhle kangaka.
1: Hey, kuningi. Kuningi ngakusho.
0: Ngakusho.
1: Phela nje ukuthi imele bayiphathe kahle. Like, kubeke bayiphathe kahle, bayithanda indlela ekumele bayihambe. Umuntu angakhethi into ethi pusho umzali.
0: Aha.
1: Yeah, uthi umuntu like akusuke ngaphathi kuyena.
0: Aha.
1: Ayithande yena like kusuke ngaphathi kuyena uthi no ngifuna ukuyihamba le ndlela ngiyayithanda le ndlela athi uma esefika futhi enze okufanele
0: okufanele
1: yes
0: ngoqeda isikole ufuna kuba yini
1: ngifuna kuba yiphoyisa
0: ngiyiphoyisa
1: yeah
0: why ukhetha ukuphoyisa
1: eyi ngasho nje ukuthi ngiyakuthanda like
0: ukonakela
1: yes ngiyakuthanda ukulungisizwe ngiqoqisizwe like
0: ngiqoqisizwe ngendlela yeah igama sekubani
1: Kusina konke ngwaka Khumalo.
0: Sinakho konke.
1: Yes.
0: Khumalo, Mantungu, Mantungu.
1: Elehlaliso ke eyintombini bathi ngumabhetri.
0: Umabhetri.
1: Unostolo Khumalo.
0: Oh, ibuye flat ini bhetri.
1: Ibuye flat, ibuye 100%.
0: Oh, shithi ivoice mase iphele sithi bhetri flat.
1: Babona ngesimo.
0: Babona ngesimo.
1: Yes.
0: Kodwa siyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi ngempela oyisho ukuthi yilungelo lakho. Uyalazi ilungelo lakho.
1: Yes.
0: Uthi you right ake umuntu ngakuphoqa
1: yeah
0: you right umzimba wakho is you right again sibonga kakhulu ake zomunye ombize ngegama uDr Spanman
1: andeli
0: hayi ngiyabona myself ndangikubize ngibize sodela usitshele ukuthi wena uhamba kanjani awusitshele awubekelela abalaleli
2: Sanibona nibalaleli emakhaya.
0: Ngikungilowo.
2: Mina igama lami nguAnelisiwe kwaKadlengolo.
0: Anelisiwe.
2: Yebo.
0: Manje Anelisiwe wathatha usibeke. Anelisiwe nawe umbuzo oyiwani uyaphoqi wena kuzalo?
2: Cha, ngiphoqi.
0: Awutshele onta ngayena ukuthi uthini ngalokho.
2: Mina ngithi into ekumele siyenze as onta ngabami ukuthi sihlale sigcina.
0: Aha.
2: And akumele sijahe ubudala. Dala. Ekhaya mina bangitshela ukuthi ukudala kuyakhathaza.
0: Dala kuyakhathaza.
2: Akumele ukujaha ubudala. Into mele ufocus kuyona nje imfundo.
0: Yes.
2: Yebo.
0: Imfundo.
2: Yebo.
0: Ufunda?
2: Ngifunda eHayton.
0: Hayton now.
2: Yebo.
0: Uthisha ufana?
2: Cha.
0: Uthisha kubani?
2: Ms. Stapleford.
0: Okay. Uyakwazi ukuthi wena confident uyenza lento.
2: Yebo.
0: Aha. All right. Okay. But ke isidlaliso sakho
2: awunaso
0: noma uyasifihla

0: Abakatshile. Ha. Abazongitshela ukuthi wena ngizwile bakubiza angiyahlala. Ayahlala. Ya, but ke elakho lokugcina nje uma ukukhuthaza abanye leyo khona uthini?
1: Kanjani mhlawumbe?
0: Ubakhuthaza ukuthi hey mina uzani lapha ukubumbana. Impilo ikhona.
1: Ngithi nje wena guys, kuyahlaleka. Futhi ukuyigcina nje intenhle.
0: Kuhle. Ubiza abantu wena la, bazombuza ngala. Awumbizi, ubani ufuna tangena?
1: Olwe.
0: Uba?
1: Olwe.
0: Olwe. Sondela, sondela lwe. Ngeca ukuthi ngempela uyasho ukuthi hayi hoza hoza lwe, hoza hoza hoza. Hayi ukhona ngempela. Ah, thathi sibeke. Angathi uthi lwe, awushela. Why ikhethe wena? Umngani wakho?
1: Umngani
0: wami? Uyakuthanda. Awushela uqhamuka kufwetha.
1: Sanibona igama lami ngo-Olwethu ngwakakunene, but then uma siliphele lonke nguthando lwethu
0: kunini.
1: Ngihlala embali e-14. Ngi-under umambongi uNzimande.
0: O inine eni bamemile? Nimenzibeni baphethe kahle la.
1: Ilo ithuba lethu ke.
0: Ithuba lethu. Hayi sizobona sobe sekhona
1: sozithi sibaphathe kahle. Sinabade besiphethe kahle.
0: Ufunda kuphi?
1: Angifundi sengiqedile.
0: Suqedile?
1: Yebo.
0: Usebenza? Hayi sekusenge mhlawumbe ukusebenza.
1: Usabambile.
0: Usabambile ashayizana. Uyabona ke mlalelo uyeza ukuthi umuntu ose usesukile esikoleni. Kodwa still ukuyiphatha kuhamba phambili. Ake utshinga awutshele abafontanga yena uthini ngokuyiphatha. Kule simo ubonela udlulalana abantu bancikile benze umgidi uthini ngalokho?
1: Anginakho bandla ukuthini because yona impilo asebeyikhethele yona lena
0: abangakafiki uthini akishela abangakafiki
1: abangakafiki
0: ukuthi asibameme ukuthi ozani
1: okokuqala nje ukuthi bahloniphe ekhaya bandla
0: kuyahlonishwa
1: inhlonipho bandla hamba phambili phambi kwenhlonipho awuyilutho emhlabeni
0: umama wakho uyaqhenya nje phela
1: umama
0: ukhuphoqile
1: hayi ngeke angiphoqeni uyayiqhenya bandla
0: siyaqhenya
1: uyayiqhenya bonke nje actually yebo
0: shithi uyayizwa ngoba mangikubona ukuyithemba kusemqoka kuleto
1: kakhulu kabi ngiyayithanda cause ngayijoyina sengimdala ke futhi mina senginaba ngingina 16 ngiqala ngihlezi ngibabuka lapho ngisekhaya bepheshe yabo ngihlezi ngibezwa becula njalo mase bethi ngihlale
0: ufisi ukuthi awukwenzekani
1: awu nje ngayijoyina ke nosisi wami omncane ke sahamba ke sacela uma futhi nakhona wasihambisa wasibuza bathi useriyas yini ebuza mina kakhulu ngathi hayi ngiseriyas futhi ngalo day sasiye esontweni saqala khona ka-anti sajoyina kanjalo ke ethi nje angifuni ukuyelwa esontweni sengiphoxekile useriyas unesho ukuthi uyafuna ukuhamba ngathi nginesho
0: nezwa balaleli ukuthi sometimes ezinye izinto iyingane zesiphusha iyingane shoyo kodwa umzali uyabuza ukuthi angifuni ungiphoxe uyabona ukuthi angifuni ungiphoxe yabona ke ukushiya nonembezi ngisho ubuka ukuthi wathi uma angifuni ngimphoxe angeke uphume ke esipolweni lapho
1: ngoba nje ngayikhethela abandla futhi ingashongo lutho sisi
0: alright ubiza bani la
1: ngicela ukubiza usine mina bandla
0: sine nazi yakhala sine nazi sine wanezi khala sine wanezi khala sine ukuphi ekhaya sine
1: ekhaya kusembali embali
0: j ufunda kuphi sine
1: okwamanje angifundi ngiqede last year esikole kodwa ngingasho nje ukuthi ngiyi nail tech ne lash tech
0: awuphinde kama awuthi
1: nail tech ne lash tech
0: kusho ukuthi ndo
1: kusho ukuthi makeup artist nde kanjalo
0: beba makeup
1: hawu uma befika nje siseyintombini befisa ukuthi bebe bahle ngaphambi kokuthi sishuthe ithombe bengeza kunini
0: eyi kusho ukuthi ke eyi ama artist azozakwena but awusitshele wena uzubelana uqaleni uphoqikwena uphoqa
1: akekho nje wangiphoqa ngayiqalela mina le ndlela ngingasho ukuthi ngaqala ngino-11 years
0: yep shizoqa uno-11 years uthini ongakabikho ubumbaneni uyambiza umbiza kanye
1: uthini ngiyambiza ngithi nje kubumbano sihlezi sibumbene kunothando kunentokomalo
0: sivikelekile

0: yebo uma ufisa nje ukuthi ufike uzosijoyina nje ngoba siyintombi zobumbana intombi ezimhlophe izintombi ezingaphansi konomkhubulwane wonke umuntu uvumelekile
1: wonke umuntu uvumelekile
0: oyisayintombi osayiphithi kahle
1: osayiphithi kahle kusho ukuthi nithi laba abangakangeni aba naludaba na ushilo lapha ke olwethu wathi wena okay buke kodwa ngizongena kanjani lapha niyabatshela nabo nyontanga yenu mhlambe icene uthi intanga yithu ayina ozanini neba recruit
0: yebo siyabatshela nje ukuthi kuhle kuyiphatha kahle ekujoineni nje intombi ufunda okuningi ufunda nokuyiphatha kwentombi nokuthi uhambe kanjani endleleni yakho kumnandi nje
1: kumnandi kanjalo ubiza ba
0: ngibiza sibahle ndo umagatsheni
1: sibahle awuze sibahle sibahle awungene sibahle umagatsheni umagatsheni ngathi sibahle yena ngathi wazi kangcono le nto sibahle umngane wakho
2: usisi
1: usisi wakho
2: yebo sabakandlovu
1: hey oh nawe uzala uzala but awusitshele usathi usibeke wena nawuqhama indawo elifana
2: yebo ngiqhama kodwa mina ngiqhama kwembali e3
1: e3
2: yebo
1: ngase o33 oh lo umashezi nje ungabe uye umashezi wak recruit
2: cha nkosi yami
1: why is that
2: imina engayihambela nje ngaqobola umqansi ngaze ngayofika umashezi
1: kwamashezi ubatshele ekhaya ukuthi ngiyalapha waphoko noma mathe mama ngifuna umuntu ozohlala ongayilapha uyabona kwenzeka noma mhlambe wabukabotha ngiyibona lento
2: ey mina ngathina akekho ngiphoqile kwakuhala nje ngisho ukuthi ey ziyacula intombi and imese zicula uhalela ukuthi nami ngathi ngaba khona
1: uyabona ukuthi lento she ibhlunga nganani ingane ethi ziyacula intombi yabona ukuthi igaba somntombi kusemqwangane udlule kulona yabona isho ithinta ithi ngqo ukuthi nazi intombi ezenza into ethile mina ngisele kanjani ngihleze khonini mhlawumbe ke awugqukuzela u33 engathi uthi ngempela nobesha uthi wabone u33 wathi ziyacula intombi wadonsa wathi uzomculo ngakho
2: yebo ucula
1: noma wabona ukuhlangana kwabo nokugqoka
2: ubumbana le
1: ntombi wathi ufuna siwubumbana khona mase ubumbana lapho siyafika usukhona nawe uyagcuba uyagida yini
2: awu mekumele mekuphoqa siyagida nje sicule
3: uzwe
1: kusho ukuthi umuntu uyithola yonke into nigiya ngendlela yenu
2: yebo
1: ngathi nihlambe lakho ngangilo ngikufunza ngibuza imibuzo ngazuthi usenkantolo awusho wena ukuthi uthini khona mhlawumbe umyalezo ofanele ufuna ukushiya angifuni ukuthi ngathi usenkantolo okho enkantolo
2: ngithi mina ontanga bethu nkosi yami abeze bezojoyina bebe nathi kubumbano because mina ngathi ngajoyina ngina 15 entombini ngaqhubeka njalo ngaze ngathola umashezi ke naye aqhubeka naye njengoba sengenza i-second year esikoleni
1: second year kuphi
2: after ebe after leyo seThekwini kuse yama kukhonzima kuyenzeka mawuzimisele mawuzazi wena ukuthi ufunani nokuthi futhi ufuna ukuthi abazali bayiqhenye ngawe
1: kuzokhanda ukuzithemba
2: yebo
1: ngqo kubiza bani
2: ubule
1: ayi khale bule ngathi ukhona bule engathi ubule uyabaleka manje bule usesaba ukhona nomphakathi bule wahamba kuthe bule awuthi qafu bule wena uqhamuka kuphi bule
4: Sothanda ubindelela abalaleli igama lami nginombona wakampongose ngihlala eCinderella ngihlolwa eStudy phatha sicela sami ngubani
1: So wizela
4: yebo ngazi
1: noma wa recruit umuntu
4: hayi cha ngayizela ngang ekhaya bese nokuthi bekunokuthi meku September ku Besibuka iTV njalo ngoSeptember besibona izintombi ziya emhlangeni ngo-7 emva kweindaba. Manje njalo bengihlezi ngicela ngithi gogo nami ngicela ukuhamba ngemhlangeni. Ethi gogo ngisemncane ngangisana 8 ngicela. Ethi ngisemncane angilinde noma ngibe na 12 kunyukela. Ngase ngalinda ke. Kwathi sekuphinda futhi nomunye unyaka. Bathi gogo ngishoyo ngokuthi ngifike emhlangeni ngathi mina yebo gogo ngiyacela kukhona nje abanye nje osisi ababehlola phansi kwamamgobani abangasekho ke manje

0: Baswathi uma ukhona ningamthola mhlambe la endaweni ohlolwayo ngase ngathi mina yebo ukhona ngase ngathi ngimthole ngambiza futhi ngalo lolo suku sisi ngase ngathi ngicela ukuyohlolwa baswathi ngisiraze ukuthi ngifuna ukuhlola ngincane nje ngamtshela ukuthi yebo ngisiraze bathi ngizongisa e-studio ngase ngangasafuni ngisho ukulala ngangise ngijabule ukuthi nje ngihambe nge-studio kwasasa hamba ke saya e-studio noma kwaqala kwami ke angikhethe angayikhethela angizange ngiphoqwe.
1: Shuthi uyalazi ilungelo lakho.
0: Hayi yebo ngiyalazi.
1: Human rights. Thina lakho angizili kuzokushumayeza. Asitshele lokugcina lakho thina.
0: Mina engizothanda ukusho ukuthi mele siyithandeni, siyihloniphe, nanokuthi siyihloniphe nendlela esihambayo. Singabaphoxi abazali bethu.
1: Khona. Ufuna kumbiza
0: amahle
1: ukuza amahle ngathi sesingawe into engawe nje manje amahle ubeke uthini into engawe
2: sanibona nabalale bakhaya igama lami ngu amahle ngwakakhumali Sibongo ngiqhamuka phansi e14 ku Mamzimande. Yebo akukho kutheni engakusho nje ukuthi namkelikile avulekile amasango guys kuyahlaleka phansi kwezintombi kuyahlalwa nje uyintombi kumnandi ukuzigcina uzigqatshe ubuzazi ubuwena ukuthi uqhamukaphi uyapi
1: manje ke njoba wena ukuthi ke kumnandi uba yintombi uyiqatshe ungena kanjani lokho esifisukwazi ukuthi wena ungena kanjani noma nawe wathatha usazashona kana ngasekufuna umuntu ohlile ke
2: cha kwaba khona nje ukhazini wami ababehamba ke so nami ngahalela ke ngacela ugogo ukuthi ngicela ukuhamba nami wangibuza ukuthi ngisiqinise kuyini sokuthi ngifuna ukuhamba le ndlela ngoba inengqinamba futhi abanye abantu baqhuzuka kuyona mase ngathi yebo ngisiqinise sokuthi ngizokwazi ukuyimela
1: kusho ukuthi ubonge ithuba
2: yebo.

0: nonke hayi ke sizama ukuthi ke sibe positive kahle inyanga as a current affairs siveze ukuthi ngempela kwenzekani endaweni ezahlahlukene esithi ke sikubukile uJune 16 sawumbuka inyanga uJune ngekwepolitiki cultural religiously so ibuka gcine religious bathina benkolo sithi cultural sithini sesodlula ngiye lapha ngizoqala nje ufaye usoshala kho lokugcina usondeza umbhobho eduze kwakho mama usheze uthi lakho ugcina usovala usongaliphusha nje bayaphushele ithuba ukuthi uthini lakho lokugcina 30 second obusho ukuthi bese ngizodedela singaye yasho ukuthi umcimbi hamba kanjani
1: ey balaleli ngicabanga ukuthi umcimbi wethu uzohamba kahle wonke ngoba esikwenzayo asikwenzi ngokuhlakanipha nokuqonda kwethu siya sibeka umdali miso iqala into siyacabanga ukuthi konke kuzohamba kahle sibeke nabasuka kude koqwaqwa sibeke abasuka kude ko Orange Free State banibani nako Goli sithi nje inkosi yami ngathi ngabathwala endleleni bangavelelwa naye iyodwa ingozi bafike kuthina bephephile nathi singomama sizobe sikhuleka ukuthi nje into yethu ihambe kahle intombi zithandane kakhulu kunaqala bahloniphane ngoba uma uthando lungekho konke ngeke kuze kwenzeke lutho sifisa uthando nokubumbana bazane nje futhi
2: balaleli ngizothi nje sibonga ithuba njengoba abantwana besho sibonga ithuba lokuthi uNkulunkulu asipha amandla okugcina labantwana sifisa ungaphela amandla ke bantwana njengoba mamshezehlo esho sicela nihloniphane nje benivele nihloniphane nihloniphane nithandane sinithande nathi umntwana kamamshezo wami oka Nzimande owami sibonga ithuba nje siyambonga uNkulunkulu siyazi kule mcimbi ozokwenzeka vela senzeli ngokwethu ngoba asiziphathele thina impilo zethu siye sincenga umdali ukuthi akabe nathi asilekelele asigcinise lezi ngane esifisa ukuzigcina zizibindala siyabonga
0: hayi ke singaye usositshela umcimbi ubusiyavala ukuthi ke abeze kanjani awusithathe usibeke lapha ke usibeke ngempela ke uthi kwenzekani kuphi njengoba usho ukuthi ke lapha ke esikoleni kuzobe ngihla 26 zokwenzeka nawusathi usibeke usivalela
3: ngiyanibingelela futhi balaleli umcimbi uzobuse hleli ngomuso eprimary uyoqala ngomhla ka 26 kuphela emhla ka 28 siyacela ke siyanamukela nonke ngezandla ezimhlophe abantu abeze kuvulelekile siphinde ke sicela ngazi ukuthi uNkulunkulu anganamandla ke ukuthi engonzini zomgaqo kubo bonke abaqhamuka kude bahambe kahle bangabi nazo inkinga endleleni siyanimukela nje sithi nje bonke siyafisa ukuthi nonke nje anthanda ukuzojoyina obumbaneni lwentombi kuvulelekile ngiyabonga
0: sibonga kakhulu umama bubumbano ngithi ke ngalendlela sezodidela baba umfundisi lapha usezongena ngohlelo olandelayo esho ukuthi inqola ivangeli babugwala ngasho ngithi nje ngempela ngiyasho ukuthi wena Jesu uyanda ntanzi nginibeka kanjalo ngicathe inkosi izoba nani sibonga kakhulu ngibingelele lo mini zonke sesiyayikhruta safaza ziyangena iloma zithi part sithi ulala lithi zilobozanini Ozani weziloma ngithi vavayi kakhulu kazi ke ngelanga so yisimeme uzosithatha nesibeke uthamba kanjani but ngiyama ngithi sibonge ithuba njengoba ngisho ukuthi wena Jesus

0: inkosi Jesu
1: ukhona uNkulunkulu oma nomuntu uyama uyama uNkulunkulu uyama nomuntu uNkulunkulu ngithi ngithatha lo lucingo lingenayo uselibeke phansi ake ngibone nanga omunye ongenayo usemoyeni ngiyakwamukela ukhona uNkulunkulu usemoyeni ngiyeza ukuthi ukhona usemoyeni Hallelujah siyambonga kuNkulunkulu balali bomsakazi ngudlo FM uNkulunkulu ke uyema nomuntu wakhe imsusu manje seyu 17 lishayile ihora lesikhombisa siyaya ke la ukuthi khona iBhayibheli lithini na kodwa ke ngithi ukushayela phansi mhlawumbe bazobuya laba ababili khona ongene ngapha khona ongene ngapha mhlawumbe ngisathi kanje ngegama lika Jesu

0: nje eh babukhoza bathini lapho na
1: bathi imvuselelo asimbonke njalo uJehova ngesipho sempilo kuMusa kungabanga ukwazi nokuhlakanipha kwethu unombulelo wakachonqo estage 1.
0: Ah, siyabonga kakhulu estage 1 lapha siyajabula kakhulu. Yazi kube ngazothi asifundi kona babukhoza lana. Kade ngijabula nje ngithi yazi khona ama regulars wethu abahlala bangazi kube ngazothi siyazakhela, siyazibhalela. Kanti laba balaleli bangabalaleli abadiligent, abalaleli abathi angiyophuthelwa, nabanye nabanye abasobe ngakwazi ukungena, siyaba recognize nabo egameni lika Jesu banomunye olandelayo babukhoza.
1: Uthi ngiyabingelela babugwala. Ngikulalele ubaba China lasemphithi
0: China lasemphithi awu suka madod
1: BP4
0: ah lapha BP4 siyabonga we China lasemphitha wazi waphinda kabili ngihluleke ukubizwa ngihluleke ukubiza u China lapha ya ngazama awangibhalela wathi u China cha u China la la Maritzburg awungashaya ngangasho ngalibamba
1: ukhona omunye uthi sibingelele mfundisi siphakathi kwimvuselelo sibonge kuwe mfundisi nabaphathi beradio yomgungundlovu ngalolu hlelo luyasikhulisa enkosini uDumisane Radebe waseHenley Dam.
0: Siyabonga uDumisane wakwaHadebe laphana kuDumisane ungenza ngidonsele umhlabeleli manje uDumisane othi kanje othi ngoba sikhonza ukuthi

0: Oh hallelujah sikhonza uNkulunkulu ongakhuquki sikhonza uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu sisa phambili ebalali bomsakazi uMgungundlovu FM siyambonga uNkulunkulu mayihlabelela uyazi njalo ungakayibona ividiyo yalensizwa ngangithi hey lo muntu wesifazana ocubulanga ophakeme kangaka but when one mask ngimbona kahla bekumthwele kakhulu indlela az expressa ngayo bese sezoshayita ethule ethe nje nya siyambonga uNkulunkulu kale kakhulu ebalali bomsakazi uMgungundlovu FM khona lana nje bakithi njena inamandla kakhulu ke lena ke siyambonga uNkulunkulu abalali bayangena lapha ya babokhoza ya tisibone ke la ukuthi kwenzeka njani ngithi
1: Jesus 107.6 FM 7

0: ngomhlonipha
1: kunjalo
0: makuyiwa enkonzweni lana ma ethi bangkhonza ngendebe zabo labantu laba bana that image noma banesithombe sokuba religious
1: yes
0: and then banesithombe sokuba sokuthi kunjani ukuba spiritual
1: yes
0: yayibona but bona ngaphakathi abekho abayona leyo nto
1: yes
0: yayibona abayona leyo nto banesithombe sonke sokuthi ukhona uNkulunkulu uyadunyiswa uNkulunkulu but bona from inside abanayo leyo nto yokumdumisa from the heart
1: ngichazekile kakhulu mina babo khoza yabana baye elandi yalaze ukuthi sibaleke kanjani eilanda kuJoshua ayilanda lapha kuDavid uyabona indaba yokuhlala neyalezo wathi lencwadi yomthetho
0: hayi man
1: ingodla lezi amagugu lawa okukhula nawo abantu abadala nawo abantu abasha ukugcina umyalelo uthi uma ningithanda gcina umyalelo wami Nkosi yami uma ngabe ugcina iyalezo zabazali kwenzekani uyabusiseka kwenzekani uyaphumelela haleluya
0: amen
1: siyabonga kakhulu ngendlela emangalisayo ya imzuzu mayimi kanje sizofaka umhlabeleli bese siyabuya futhi angithembi ukuthi abantu abasha bazongena ku 0623159186 ngoba sifuna ukuhlala nabo ke manje kulomzuzu lo usho into ofisa uma ufuna ukwengena ngocingo u 0333423970 silage siufo la e studio and kuyashisa la e studio ngoba ingakho ngiyolanda laphana umhlabeleli othandwa kakhulu uthi nje ngiyobonga ngane Nkosini ngingenalutho sibonga nje izwi ngalomhlabeleli egameni lika Jesu.

Alright, ngale kupholisa amaseko bakithi ke sizogijima ngaye uBeyond the Cloud inonapa engicabanga ukuthi ihashi nje sizokwazi ukuthi sikhulumele eBay 1 njengamanje. No, mfowethu.